0: Juho Beru ki Bishop Oscar Studio and wakati ki chaman ha jolen ha foy bien
1: ha boy it as well
0: rekar foy bien la kwan
1: diri kyo chon
0: arwe ayan jo pole chon ko mara
1: ha boy yo matay
0: kakare
1: pamiti ko mbod madam mi kere tino wen
0: giti ya taya ki mame
1: pe bara po yo matai
0: kama
1: ameto ni amat family my Christmas dishu mage winyuwa dog gi supporting wood enene ameto ni amot gi dishu dog ameto ni amot Christai me speak FM ko dishu irwa mamalo bor ping my tie ya kareti wa ilakang iti te okuru iti tiak bien yo kan ti ya wa ikun bigin na dogi o temo kwe i palaro ametu ni ko buruni o reme kanu luoni lukung o de radio ni chao ken ni chungu ya
0: mene la mo
1: la mo e
0: tin per fura ga la ka dan wa ke kon e di ni maru ya chao kan
1: wa ya lukung kan
0: abar la ke ni mo di we nge kit gum ka cha ya wa ka ber wa ke lu nu chat to ke nge dan mo di kon ke ba mo
1: da ma ga leng ba
0: ko ni per ba
1: ye ametu ni amot gi matek ti dier moro ti zombo ti kaka no ti kana cha ti maho malenga da dane kita mi akori kita radio ni chao kere kita weta kere chuhuya amiru ni
0: amot chuhuna
1: hawia so ametu ni alisa fuwa matek umeo ti uko bukitu unudu ti kere jo ameko ni gino uwinyo dokda andisa neno ki uchwa ubindo uchwa lo joho kena da ya ametu ni alisa fuwa yubayera
0: amen
1: ati kere jo mi moro no nok ame ameto ni anywa kedi ikit medon iye amaro daro me ka winyu temo keti tich en gina me neno tichu ba kelo no gina ti choch choch jere po la kare jo romo temo mito gonyo karo ken kitu moe ken eto kare do jo ka kitu kwaro kere doko tia gonyo mapati kita da chunywa ni winyu kere. Ento ka gigonyo kita ruate kere, analego ni yini mahi. Utikere kyo kyo kati ino tino kana, penya no tino ramu beredek, ame, amitu ni utem ngiyo. Pena machiel, ubedo daro mao tia lungu ni latera. Manti uko ni cho, falling in the core leadership ni uko dushu falling uko kan jo matie te lochini iti itero gini ning dano matie ite tela mamegi ini iti itero gini ning iti itero gini mami oba chunye beru yomi kumi aya iti itero gini yomi mami oba bino gamo yoko iburi ka openyu kiti apenyere maru beru ni jama jono eno ni jami pa joma tite tela nini nini ikonyo gi imiyo gi chawa ikume aya imiyo gi na uberu kere tuere kum jami gino eno ni mana nyu tije mawukeno miringi kori jami eneno tutuwa gina penyangi kelo wo ite tela uberu pe meyo ngato uberu kere tuere kumjamine. Ma ini miti mirini ena yochobe weko ngato pe beru kere tuero ikumjamine. Gino eno ni dana meo niya ikum nga ene beru peramu ye weki peramu ye ena yo miyo tiyo kone in uwega chale keateka medo gola ni entu mantin iribe kodo wuni dako ni kere tino. Doki maa wunu jemi ni ya maa. Entu dochu meni kita chincha jod lo kere kaha. Ukobu ni gini uberu mo tini. So nung tiyo kodi ina chalo mera. Chalo wubi ni kodo yu ni guwake. Ina chalo da nyaka mepaju kodo yu ni guwake. Mandok ini tiyo kere keru ni.

0: tiu kere gino doka yini ngeo ichako do metro ni jwane do jeme geo mire game duok borri dung ini chako ugorri kabere moko kabere mo ngeo ni nyueno wijo kanisa pe nyueno wijo ba da ere ya kanisa peye kanopo dano kuo kuo le idogola ni family ame kanisa peye paju no enene kuo kakarapu ditu tuwale ya so tiu kani ini chako uri kabere mogo uri chui wiliel maru uri ganya jio kucha kingo kene karna kete yen kana meti ukoni mego chani beri ya watorne ya dangu tikita tie kene imaru karu kunu chigini kunu enone pe konyi me guwako gang ginu enone konyi me beru kere tuero ikum jomopi jamigi ena yomiyo chote katibuke je keri chora pa pia par dekting piario kuntia kobuni ana dag luet da ngata tie loko beru ba ana dag luet ma jo tia ugambo me kwa ikomgi weko ber kere tuero ikomu tino tunga gine ikope guwako mayu ngomgi uko neno kitu upanga kuni ene degi so ginu moeken bango si rugi ngutino factory na tie monga moti ukero kubuni me controlling your finances and ginu initi neno ni initi kwenye awira awira inyo kiti gamu kere ginu kuri me joku pero ginu pe joku pero midi pera ye eta neno na hini kiwada eti wake kere na hini dakoda eti timungo dan punye dan lokiri kere tek pien kini jano donyo kwe wii pieni chula li piara biri ye chula li piara deri ye da odonyo koi wi ina ka pe ni eni no ningani awila wi ina ko aneno ka ber ta wila wila ping wi pe ron wi le shawa eni ni eni ina ber to al eh manyuti gi komi kare yalle gimme man mi to beru kere tweri kum jo i kwero we ko tunye lenga guiding jo ko ite o gambu gina boru jo ena yo mi jo ati kere bodyguard por la kare ka woriyo tikita bodyguard te teru kere jo Hey, we la boss, ma carbe ko boss. Chuchor jo timo korngo. Ineno kor kanno. Ini titi kere bodyguard di metivu. Bodyguard di me ni gamu ni me gengu komi ni. Ginu chuchor jo. Ginu ene ne. Chuchor jo. Da ko ne ko ja la jo ni ro wat ginu ko e chie. Wat ginu ene ni ko e chie. Ginu ko ngaye. Nga ko e chie ja ni ro ngamu ta. Na ginu kwe chie boro ko. Ginu tia controlling na kajini dako. Wat ginu ko. Angiwe ni ubi. ubi penye tia na pola me. Kiro okay, nere tikari koni. Yin penye ni ginu yamo. Ginu yamo. Man gina chie lana tia kubo ni. Itele ni. Itetele ni. Ini titeru joni ning. Ititeru joni ning. Ginu enu nubino wang yoba. Temi yuti ukoni. Kotera mogo toyo to araraj. Leadership gi was not all that very good. Para ubedi kine. Leadership ero bera raj. Miubate ko bimozo si urigam jona ako. Urigam jona ako. So da amita kubu kone. Ene ijo ti tetele ni no. Mogo yogo na jesho. Mogo na kikanisa. Tetele ni. Ngeni chie ngoro bikele peko. Leadership mamegi. Pier ngeni joti ya ngungura yerewa. Komda giri titi manyuar nyuar. Leadership peti clear. Leadership a logo man da angeo gini inpe mara pien iti kore ngatwal yofise police, iti kore ngatwal yofise education, iti kore ngatwal yofise community kani, iti kore ngatwal i doktele ume kanisa kani, iti kore ngatwal ina kukore kano, ichuka dit kano, ichuka oro kano, iti ngatwal Ananu partful. Ana beru lo karo koni chukwa diti. Kwiya pingoro tiyeye. Ento mani chani yoi chame chako kwenye jora chene. Jora chene meo kelo. Ajwaka me bino timo kore. Chinkia jwaka yomiye wa chene. Jotia koni kelego me nono ini degi. Mantini ti kwenye jora ali papa, jora ali badi. Mebino joko tipa tiyano. Neno kukori leadership pene. Mane nyutu kono tera mei chuku. Gingiyo mwa gino tuwa temo. Uri kiru gino ya mano chako luen kiru. Mane timiti joko nyo kwanyo ne. Kori gino eno ne. Peo mi uru joko enda yo gamo heri ya wa. Tika na joko giri yereba. umiru neno limite giunu eno ni. Jomoro be otute ko menyuti jo jami. Jomoro be otute ko uyele ko matek menyuti jo jami. Yini bero la nyodo. Ma yini irugubo ara raj. Yini utinu biruka raj makari. Yini bero la nyodo. Ma ikuwa chari chari dikali. Yini utinu bikuwa chari chari karwa yin. Yini bero la nyodo ma imaru lueng. Ngeni ti ukondo tinu bi lueng makari yin. Bila nyoro mamaru yete. Bila nyoro mamaru kuo. Imaru teri yari gang padano. Ngini atindu bitero. Atindu bitimo maraj makari. No, kanyi ni bila tijma tek. Ngini atindu bineno kwiri metek tijma megi. Ubi gamo enang beru bore. Atindu biberu matek makari. Dan ti ukone weko gaye kore chinga tini pe yelu wi matwale. Entu ti ukone weko gaye chinga tina no kuo. Maraj makaro kiti kuo keri kuo. Maraj makaro kiti karo keri chot. Ni nino, ini dako, weche weche keri para tiri, uro kwa kiti bil. Ijan. Atia guo kuu. Iti guwa kwa keri kuri ene ni. Eri iti guwa kwa keri ene. Pera unyu tuwa tichu kene matima. Ule poro tia did kacha men. Unu wano miro tiyo kone po kuwa timkiaro ene ni. Unu miro kwa. Angeri lokare teka loko kita chweri chunyi matek pien itika ke. Jame ti yotikano biloka jame me controlling mon, jame controlling cho. Jakar gini ntie kere neke ken. Eh ti punyu kere tino. Pena ti, pien, ti chingoru wanga metewon in tini mori maru wangi nyute kiti timu kere. Chia tino obi nyutu awote doke nang mari dikalikano. Mano beru gira chia lana tia kubuni iti timu ningo. Iti timu ningo. Jo maite no ini telo gini ning. Mena mario te beru ne. Ini maro nungu jami yore mene. Jin, imaro nungu jami. I yore mene. Jami kada koni jami na hawai kwan. Na hawati ukoni nungu tij. Na hawati ukoni wilu ngomgi. Na hawati nungu dakono nungu lacho. Imaro nungu jami ni i yore mene. Jin, an. Ana maro nungu jami na i yore mene. Anga meti miyo jami. Anga ma miyo jami. Eka shortcut ero biru. Nga miyo shortcut. Mono gire che lana mitu ne. Ini bet kere niangi. Nga tora menero ni. Ginoro tiyo me ogamo koi borre tek tek. Pien nga to chani ti tela madit. In Beijing kumi meti tek tek. Ana maro me yuka procedures. Pei ti tek tek. Meo gammo. Gindi bon ngata kire tek. Yin mwole kwa edok ping. Ite kobo bani ene ni ubedo ngata ana waro. Eto kita tia kuwa kere. Peroma wara. Kipa mitu niya ketia ikome. Kita da wudi po binu kero kere kie. Ikum Saul. Eti ya giki. Saul binu tok tok kwe ya ping mo ma wane kere. An pe alweny ikomatin mapewora. Kito chalo abisholo mpe waro kede wone. Ento en obinero kite bichobu kede. Ini ni laite nungu koni. Ngatora mubini tu anataka rane. Ukura ye gamu malu. Achala abisholo. Ukura ye game. Joshua wa Dawidi ni. Unuri romu neko la choni yoko. Iti kere kapazi tiducha tuwele. Pe peko bayo timi. Wele utere mwaka bich. Wero tera mwaka ngwen, ento weko ba yo game. Yono endo ni teki machet ini kobi te weko ko. Po yoni Dawidi yu anu amie tamtie. Ento tika kamoni manchue. So ti ukone ena ini tiene. Yu ami tam, dan ti ukone tem kwedo ki. Bisholom chame ti ukone. Uyape mitotela, ichi ngwone. Uriyeko te miye tam. Te kwero tam uriyeko ko. Te dogbud lureme. Ame wigi ti atata jalo mega te kone jal kai mitum kadi miti wa ngeni kweru baba ni abda wori boot kere mona baba ni en united ya jako gonyo bon iko mani bien da kono tiri leng mada o cheje ne rwate kiri umego atia lokom jame enene ira mitu ni inen kitame jame ti atime kere. Advice utia miyino. Advice utia miyino enone. Ah, tiyo kone, mwono tiyene potino kwa gama gama. O tiyo kone, yu angoma ini mitu nungu kiri jamini. Yu angoma ini nungu kiri jamini. Yu angoma ini nungu kiri jamini. Nga chel tiyo kone, ini weko jo misadvising in itekwero. Yu superior ameo advising in either luba unu utela. Unu ngatori mati dogina ini ti mitu no. O advising in mabene na tiyo kone giniba ubiteri shawa. Dano mora moduni e risha. Ukobi papere mechwini. Ana mitu kodi kija. Amati borino borakantia ni rio. Tengiyo. Tenungu ni. Ha. Tena gini da yela duni. Yato pia ni miro. Hini kuhu shawa ne. Kuhu shawa ne. Dante kobi shawa meti ukwani gini. Kaya miti rio. Hini bino kede. Eko bu nini. Nina dung ana auko. En nina yini gamu kere gini. Sudu nte chako kwane. Beru kere tina wubi ni tete chako kubo kwane. Anba pura metu chero kamoni. Ubantia kwenye kwa wot kong. Atecha ni koloba. Babi wehi matwali. Kien ching chako kubi yuko. Manyuti ben ngata mako log. Ben ngata mako log. Da ite beru somebody who is determined. Ben ngata mako log. Ben ngata yechiri chan kere. Kana di winyo kwa ni gini ubidongi. Ben ngata meimule tere. Mani yine nuba bani tike nu toka, nuba bani tike lanta ito, nuba bani tike biya charmo. Kana kuni mwole ni babana ba, I must support my dad. I must support my mother. Mewe tiyo koni keru pa jamini. Uruto uweke wa ubed kere nge chikire me, ando linkuri jami enene. Endo mani chani tiyo koni, yin doki kwala ni jama bani iwaru kede. Nao, ngata pata ya doti ya jingu kome. Mekonya bani, guwaku jami gi. Yini ti ditan kan. Ngom ti pa jukucha, ngom ekas piara ngwen. Baba di do doko goro pe romu guwako. Mano megine, tia puru ngeri kucha. Tia puru ngeri kucha. Tia puru. Woyo, tino megine tia puru. Mando yini kari dok. Karado yini dok inungu kido rido ngomu ko ya ipiara ngwen do jugi ya para ngwen. Now the chako kubuni, wano mito gamu wa penjini, wango mapapiriti kweni pien, kano wane na yoberu puru. Dada kajwa wane na neno nuko ni kano, josha yoberu puru, ini peke rigini. Ay, dadi doko goro, pien ni maro kwa kani, maro jayi wida nyweno ko, yokoni ama jayi, yoi charu dagame, pien inkiti kuwa kere kani. Ithani jayi miyo danu beru kwele, kumika beru tag ming, elu yi minga me, kumika beru tag. Pien jeni ma kye loko del kom dano ko. Komi beru tek, eno irye ko. Pien jemi duji ni tera kema kemo. Tibu nu, eno ni, mi teri jemi wea kema kemo. Chite nungu ni kyo beru kucha. Kom ki tek dang pien ki utiyo ki ticha tek. Ki gui da pe ote pari jeni komi no. Atia temo ko begini, eno no. Ni tiyo koni, yo ma iti mi nungu keri jemi ni no. Angagi, matia advising in, angagi. Mane na yegini ramu konyi yore moro pepetwere. Teki beru ngatame yeni umitam. Iti mitu nyom, right. Boro ya kucha dikteka otie penyu penyu ni. Ini binu koni ba ana tikele gini ba andata imita nungdako tekono piyo. Iti kele choka di. Iti kele kaburu. De ite kubuni tie. Boro gwanda ni tie. Ite kubuni tie. Ni ya mane chani yo chako kele ngo. Iyo chako, ngwa ti, ngwa yini tiye kere, meo chako kere, chuo uripenji dako, mijo mika trachi bin kere wewa onen. Ini te chaki kano. Manyuli nune ni kaburi ni tiyo nene iyo titiye, peo atabani ni, peo atumeru ni, peo atameru ni, oti yina megeru. Manyuti daka di machikenlo, peda kumeru niya yobigeri yot. Yina chakponyo gerot. Kaswe niya kano menu. Mirine chakponyo gerot. Hameda pango kaya yobu mo.
1: Utem mama gitemo nyuti gi yoi charo. Gipe miri charo. Pieno ngi kelo wot gyo kwe kan. Adati ni penge ugedo. Eto tido amitu nyomba. Dang beru wewira kero tiri nyira mo dada kwa penge utedo dang. Penge ujemi duit pien cha ducha. Tira tiri kere palo kwa edu. Tira tiri kere tiyo kwa. Ditan kanen. Otino kwe rukubongi gya bejo ko. En bon tukuni. Bon tukuni ene yotini tikeri street. lokere tek tek kumo eto di macha ti wot boto dirichani udirichani ena ye di macha au gami pajo eto mane chani ti ukoni ideg ruku bon ma udiru gine ate nungri manati na woken mani woro keri megini piendi ti ruka boy te ruku moro man chin dek enene umago e kwek jitu wira kera wira udirene ate koni atena ni uporuko anti ukoni udiru minyo kono uporuko ne la moro peiko matine enene udiru ukoni wang loa juara pedo komiru wotu tiel tiel tiel tiel wibere be wanga kumo neno kia tia uot kere piana mane kiana neno kita kuni ngira chiam kere neno kuni kita ngira tijopi anungu penge ugimo diteko bune entia metu nyome hee wata kere kunu meno kene kwenye alpa kwa jolema piana tiyuni lima bibali neno daitecha kuni arjope mira gini titi muneba peruate ukeru kwa jinpaju niti kwene manu kere kukuru watipao chia kacha kuri watipao ni Kalau kerana nyuruh kumpul itu kau ni beri dau, kau ni kau nak diyoti, kau iye, pay pun nyegin no more again, pay pun nyegin no more again. Now kau tu lumu jauh, icakar mekah payu, pay miru, kau tu lumu jauh icakar mekah, icari dunga kaha mapol, kabera worrye, joti aja kau yobe me beri yera, kini me dua me bung weni dua me pani, joti aja kau beri yera, me ye yero telat, utelat wama ping, wort kerana worraman, joti aja kau beri yera. Now inte kau lumi. In pe woro teki liel ti paju akoni pe ajaro tino ametite ikonya wunu keri jema tino tino wana kwalo wuna lipa para pa enene ideg alipa biche biche raj idegi now indi macha teki to emiti ngao miru kwanchiende maybe nuga midi town yuri ni timu ka menga kenene anga kwanchiende ne akadi macha umigu papi ni tiki akoni wanjoy kan pe ribe dogo wani yo pe ribe yana tiru lano pe ribe dano kuna bira choki tu ene kuna beru kumano Na kio maono tipa jisenta wakucha. Tijami ba. Tijami. Ento la kio ni pewuru berilien. Ento tiyo kwa ni miyojo gino ducha tuwele. Maho kweri gina roman. Chiene gina roman. Muranka gina roman. En peta uwerilien. Chi. Jodang teti mekumano. Nina metiyo kwa ni atinere uto. Atine unu accident. Uwere nikuru tulte kayo kwa. Nangte neku kwa. Itiyo kwa ni. Ado entia me yetia kok tutwale jotia ngadu ngudia ngada mene ka jo binu binu tenna ningo timeni tur katina ne ko jo da wor beru pingi ko kur ne no ma timme jo tera chako be meti mo raj jo tera yo jemi ma be be mo ote chwale pa shukunu ngato pete worie do ngoru chako penjone in pe wunyu gino timme gana karne un gene a chwalo jemi kunu ba Jangan kamu kena acuan jamu kuno, acuan jamu kuno. Siapa sone na yeto wacene umer, manmu yuri wunya kubi gini tamu ni goba, yura beru kubi ni jal cawa, biya cara peu beru dano, biya lonyo med dana ye pira tek loyo, yin yuri neno jamu ni ye cialo yuera, mandang tin jotian nunguni lonyo gi pirgi tek karu jamu karu toy turini, so tiu kone. Yindo kwa yele do wan yini yiri ana ko jollo dana bin tebedo ka jua para chen la ken kom na wa ka ka de ye jo ka kom ka ka ne dang peda ye timo jo lo ra je mi chano en jo para chen ki a person tete ma dresi jo para chen meda duongre bedo jo gange jo para chen tena chu cho tedo tuon chama ni de ta mani kit ya ka chen chane tedo ja ko niang ne Tedo chako yenyo jwa yenya. Do wuru beri ganga ngato mweken. Oh, diyo kwa ni kore ngo. Uli giyo ba, lonyo, biya kia, lonyo kara pegi noria. Chako do moyo wate teka me, top wutpo time. Maro beru tiyo kwa ni a lesson. Malo bado nga ye umie, menyutu kwa ni. Ano ye ate beri yo obate tuwe yu chuny dano ko. In inuo bala megini ya ye pira tek. Endo kai wuri ti ming ming. Kari kia bichi di wuri wuri wuri. Kari kia di ini wuri wuri. Neno na tiyo kone, yo, ma ini ti mito, nungu kere gine. Yo ne, procedure ne, is it right? Iti mito lonyo gire. Iti mito lonyo. Poyu ni chatan, ukobi yesu neba, aneni binu chinono, pashu ni petia be. An, doa binu koshion. Ati kere jemi matia kontrole jemi madung, tuero me lonyo weng tichi ya. Solo gina mito ni ati, gumping, iwara, weka mi lonyo. Yesu gameni itwa na vuolo makonye pe. Manyuti tekineno in te ku lok gi norme shortcut in pe kwero inaiti dul pa chatada ye mane chani ko ni ruk bangore chi ubi gwa ko mi ni ruhi chi ho ti u ko ni ruk tegi piri ye ni ruit ni pian tego mi beru leng in yo tegu beru ngo tegu tegu pera mi ta goni chawane andu ti u ko ni iti ruku gi na yin pe ngeu tegu iti ruku gi na yin pe ngeu Manuki na mitu ni ya kubi. Manu kone ya iwur kuche. Woti tongwero. Tongwero tiyo kone local. Na pingu miyo gepe gamo kane. Ni woti tongwero. Ite yenyo local pia ni pei gwen local ni chane. Yenyo tongwen local name. Ite chape kin ping. Otio mitu gweno keroket. Ite yenyo ping ame. Bani ti yenyo lanyo ba. Ite yenyo. Ite yenyo loyo. Loyo code ba. Kote la ite biyo loyo ni. Na kote yine na ya ibalo. Pudo ite mitu loyo. Kana kuni kwa kakija, puto yeti meto loyo, kota yine na yeti manyuari ye. Da yeti biru holu kumu ngonkop, holu kumu lawyers. Lawyer na riegba, ginao tikere gikomgi. Ginao rieg ti ukono, biru weku girini, biru dire nyim, biru dire nyim. Dire nyim pia lukini ginpoto ni haye. Ukweru lukini wa niyao kwa ni gobati ye. Chikiru teko ni pekita tikere chene ne, chamo rio rio. Chame wunu mabee. Ko bi kay dana ci akone ti ko nin pe bay bi ni ko kese ni pe par kese ne waru chobo ko e ti ko ni gine de ti ma pire tek nun ka chene mori mede wa karo mi ti ko chiam dane ma be o tay chiam mi ma be ini wa ni jok to er men wi ri jar dian e ti mo ko re ngo ti mo ko re ngo do te bere bere ti ko ni gione a jan ni a roma a jan pi yo ki mo ha bor da ko te ngolo ko te lo ite ko ni a woro kay ko to ba pin lo ira be ko ni gine ti ko ra woro kay ko to ba pin pe na ko mi te wutu chemi lebo na pa in wi pe ti in ngi ni gine ti jeme ya ni meriko in ngi ni weng mani be ro lo ko ngol judges be ka ko choro du meturu ni ga ti mo ko ringo jo me kin pa ju ku che ngi ni ukero mi gu ri gi ka kan wa ri ngi ka no kero puru te gi ye in pi na ma che le ti ku che pi ti kere bi ya kara no jen ni yo me chol ping Tibu na cha miti jo bebera ma yera. Tibu na cha nge poko kin jo. Mar mi larna giti ngini pe megi. Nekin ruko kere. Kiripat. Gere ke jo loko kere kome ni kujete kome ne. Jo loko kome ful. Jemi ti chere yeni meri ko. Jemi ti chere yeni. Eni megi ko. Ini kome da ngeyo. Na iti rubu kin community. Iti rubu kin dogola wata jone. Iti rubu jo ichuk. Iti rubu. Na waika nisa. Na. Odiru kakati ya koko mite ukonji. Yesue kuba kere polo. Ichato wel. Dano tia kogdang. Wow, where? Dano tia kogdang. Awuru macha ni alisa beru kedu where. Jokene. Ubinu. Ki. Ngata mea konyo loket gima karo. Uberu Dr. Matayo. Ipurugwa mora me wano tiyo mitu timune. Tiki tora me uumu kede. Luwe, wate meyo kikuo. Achalo jua peo contributing. Don mori ya chulikan. Pe ya chulikan in northern Uganda. Leba me waji kumjoni. Uberu leba me beru barangatoro peo contributing ginabe. Manu miyo joke na mepeti luwe otoro donyo kwa iwe iwinyu kumginatia kubuka kubuka chuburia tuweru chuburia tiana pa chuburia chuburia metedo chuburia chuburia chuburia chuburia dando tamiti dawe date kodi tia hitting full
2: mwari kilori malakwang
1: malakwang ina wakori kano ugeko raj di ukoni amita kubuka ni nakawamba mani nutie wana meng Lo chiaro in manda giti tani militari joendo tuon engyo ni kana ni particulars ni iride yeme oballo nyingi ono pingo iride kuno pingo malete miti ina mirjo hana ti ukoni amiti ana gwa ti kuni ti wot ka me kori wero ka chuburi ya gene ha oke ko roje moda weri tani nuko e bero pete be otamo ngoko nuko e tamo ngoko gina doro yin pat pat mama gina doro yin pat maraj an ko remanda pa winyo mano beru yoma anatia kobuni yo ma ini no kere jamini ini no yo mene wuri birakiri doktio kona hoyo kan wuri birakiri doktio kona wogene gulu nyama kacha moge kari ya chwa nido lebo ni tia mede piye da eneno tia mol ene ni chungi ye manyuti nakatamu pi mol kumano chal pire tamu jama pol pingo piye tia mol da eti neno ngato advising yinba uruenye ruenyu moma konye pe eo gire pe baro atia loka ateo tiyo kila tia summarizing da loka mea gikine mea mitu ni ami ubeda chalo dang peny ni tiyo kone itich matek ma ini timu ni how do people look at you yo nini ya nining tich matek ma ini timu pola kare lok makato iyo nge tich ni katu nining manu beru gina chela me amitu dangali sa wekbori mea chelo ka penyo kone atela unu iti itela so iti teru daro ni ning awayu mano amiri da tiyo koni chaketi ntekiti mitu guwako dihini bedkori dano ni bedkori dano ni dano materu joduj maromo miyo yubu ikara me kohone ukoni lubang tinga toro ameonu pechemu amean pa konyo ngatonu kenyineko man pa konyo tie tinga toro ameno te kukok pia wona tigange man pa konyo tie kigilok tie tinga toro manu ka winyo ni komelita me kire me konya ne uloye amean pa wora konyo tie katie dobe do ngata pa ngeo da pa winyo entu tie pia ni chunya ateme te mugino dishu tinga toro manu a weku beru bon a bera bon bon ikome kuna niang tinga toro tie pia na mio na wakare kare akare pe kok pura mio unu mechiam karama weng amiu riu apogo bodano weng ngone bate koni ugene yu angia ya tan chinchatia kubini ya metutemi chodo ya maru uri challenging en utemi ya tuer meo challenging chatan gamu jemi neo ko tiena rio kuro gamu lonyo ne rikpeni tiene rio udodo wil jemi ne kana ikum kana ne ikom kana riktio koni ali gen ali ba ikom ali ba ikom ali gen mia bich o dogdo ali ba chien ikom limeriktio koni dien wa ali ba biro dogdo wa 14,000 pia dongo te nyute gi koni I can give back double so ti koni u penyu ba penyu dogo ba pu penyu kware pu penyu nga pia jedu wa dege nuru tamani ngata bedo chan pepori ko winyu logi instead of you get it and you konya wa winyi ha lanyo kara dunyo ya lanyo kara kero eo dan gin pu winyu gina cheta no kobo gin pu winyu gina me oba kobo giru tam dara meti obero wona kere kuoi wi lobone daru na metu ni mag loka ni oba mara racha pelare ai beri ya won pi mo apar nena loka no da ke chari da nyima neru ni borpe atia meta kubo ni duon ni temu kunyi da kai winya ngeni oba ti u kere ngatora chiele binu kwanyi kakano weda ti ya kino kwari no chanyu ti yokin dirka nyu chanti politician no chanyu ti kwene no ti da wori mor chanyu ti ho ento ba ti u kere dara chiel be binu loko te kare niu dara di da pe gyo pekom yo dara chiela kena ena yo bati uke tu loko te kare niu ko da no you purposely piri ana chiela kena ano ba binu ti dara chiela ameta ko bu kone tikore ginoro ame ono ame kore gin enene no kone ena yo mi otina pol ti akwo street ameta do na katin yo adon kasule ikarmeti don tinga toro oberu mi tam oberu supporting in my ti don eto tini ni cha dog ni cha dog nungu do kire me ko da dog ba ko ni no da ho ti da ga mi to ko ni nuju pa jema ni tim we de ki we da ko waru mi we le nan de ki we lo ti ko gi no pelu tinu mi we le nan de ki we lo le ni mi we le nan e no pe ki ta beru kere no ba it was their responsibility meti mo kumano eto ti ko ni umiru woto ko ngi eto ti ko ni pien mo ko da dig dog ya gi ki ubiru kweri da ko tintu nga gin deko ma o tintu nga gin jenye jenye mwote kere wege gi rege jenye mana chari tiamite do wea migi gine umi jemi kere kemo nao ite nungu koni kore lebo ni ba anpatwele weka wera chakuo ito chaku gedo uloro wilba amita puo yu gedo petwele pien ugedo po la kargi konyo eo pastu twal amita ni apuo ki ote chaku gini miyo tiri chaku gira anaa be anaa chaka itu kunu achako dang tu kuno andang tu tiu koni pola kare mogi nuni joke ne chaki kuna to gak do belu gero dang so tiu koni kori jono eni nuni atin chako titi cha tek lur kur kur tek jonyo pie dara pela eto pie natin nupoti nuku chogoneti flexible timu jemini weng so dante chaki kuno atin te chako wame mogo chake mwaka para chela kena ado bini mwaka para bongwen atinu tiu ticha tek kamelona kadano mwaka mwaka pia rade mwako atinti ya uti ukoni cha ada bini nyome ada bini mwaka pia rwa chela mito ni mbede dako ni atindo goro uti uti cha tek ikin werine ikin jo gangi atinu ti uti cha tek etu ti cha tek ati uti mwani na peke rigina chima uti joke ni cha ida redi fote danka uti uti cha tek amekaru kene ngeo te ukula chela chela ngeo te gudia chela chela ngeo district kame Uganda kando ngi district kano nako ngeo leba pola petwere etu pei ginoro peter ni ubedo la sharo ti ginoro magi loko kwa ikome igangi ti ginoro ma uloko kwa ikome en gini ti alweng pieno neno future pala tini kita tini how capable the child is ote loko kwa yugi kome ulogo yugi kome iramo nungu ni naka watela ma megi naka ikanisa pie neno kije kumi karo mege teko buni itamo ni tiu koni atin ramadan karo wane itamo ni atin ramadan karo wane ngomio Dawudu don karo wane ngomio Joseph don karo wane Jojevu ngomio don karo uchare kwa timu kwari ngo eto tiu koni puru binu chungu manti ukoni mimi inge ukoni lori chirende ni karapurak no kadu initi jenyo kome beda chalu Saul weka wetu ukoni ilu wenye kom Dawudi kwe ewe Dawudi puro bi lewi komine gini iti mjimi ni kwe pia no bado ukoni akwero la chone uko do anu daro na uko anu do daro mao bi lewe kakaruko ulu wenye kom Dawudi kwe po binu noyo ulu wenye kwe dami takupu koni kat kapi gina yini ngeugi ena yomi iti kubuni hee ngadi po bidon ngadu biti uti chatek po binogi noro chabitere do yabe okotin chabitere do yabe okotin in kwa ikuri gini ngeuno enta mita declare yonko achalo ngata mochualo yita tino yidako no unu yira kikera niti ukoni gina rigiri loko no pia ni kubuni ati yobasia ne pia na kubuni ati yobiru kura abiru tatel kagi pia na kubuni ati director ne ati manager ne ati ni po bichero kano yinang pe bichero kamo enta tino edo ni tino bantia gonyoko dadu bichako dobiru la kuri abiru la kuri matuale na kidugora ni weng ubigaku la kuri idugora ni weng dami taku ini chani tiyo kwenye jeme gangi loko dodoko gina wonako gia wapa dara no eno ni pienti uko ni yota shawl the wood ubinu neko dana yere weng te donke naka tiyo kwenye bigeri mesi boset keken mesi boset da pudi ya giki pudu binu neko dako pienti pudu binu doke timpa kwaro na chani Ameda mita kubu kone, ene initi benita mani inyuaru tinu pala wurini, inita mani chieno tinu pala wurini. Chiaru loki wara peru wa bishelo kubu ni, achiena magi chieni kire nono, achiena no po bishobe. Eto ti ukodi uchobe kire mekari, piendo ba was waiting for this day to say this word to you. Mande ngechari likwene na dugine. Ashera amegi chini kiri kuna dagire pei baro eno tia mitokoni impeche kamo pieno neno kweri tikumi eno yele mego kwe ubero gakere shot ubero gakere jok ubero gakere nyego ubero balo mere ubero lipo kiri kin ping yiri tebero kwa piping piping mati ni oka no inu atidi yangi motie inu atipilipigri motie tia nyege yeni haa hino nga manpe konya okonyo gina wiyo nywende chalu meri ni ini ngiyo ni riku ni tani guama dani Aya, era bila ni yiniki jenga yetu twale. Pedu ichane ulaniu. Mani loka atataa, chano ngata meumero ko. Uweka waju koni, ngatu moeken, ame uchungu kwe yoni, anko amita COVID wanaloni, ngatu moeken uchungu kwe yoni, ameti uberu waru, uberu ngati mo uchungu kwe yoni, wero uberu daka rikimiru, wero uberu lachua rikimiru, megu chenu kumukoni nyako ni po binyuan kamo, ubidugi dikalani, gingi ungo etimo, kore gino bitime dikalino, nyako ni po biduogo, iloko koni tiyo koni lachua ni po binu, teko mo, pia ni bapo kakata, yini bapo ne, idon waping, kore nen gina yini don no kitu bilei wikere, ini ngiyo rikini dek, Iti kwa yu kwa buwaro mwa ite miti chui kwa tipe nga. Dami tla kubu kwa ni today I declare in lobachuli. Nga tomo eke na riko binu kenu jemi na mwari lobachuli kan. Pe binu chubu tambe gino kona eno kitu bi dog kede bodi. Jemi pa uwekiki u dog bodi uwekiki. Ina yirike gamo. Mani ti miyo watu kanyo punishment. Igi na yini ngeo. Idek na ka wacho ne. Idek na ka loge ye. Man ka jo cha ko lo ya ta ko ni ngari ti ke me kera a bi ke me ke do ni chan chu nya ling do bi ko nya bi chobu lo nyoko chu nya le bi ko nya wa ini ngeu gi ni gamo ni o mabe ti ti mi ti wanu mi be petu jogi ni we ya ko ti ni o kware o be petu jogi ni we de ko ni o be di bi ya chan o be petu jogi ni man cha ni jamu cha wo no gi nero kita lebo meto ti ke ni jo ti ko ti lengo bo ka te ku tu ye chwar ku cha te ki ngato gi ni yang gi no ko gi do chware ko mo ti no padano ho chwar ti ni ko ti Pedo bi chaku wot kamo, chake tin inyin yesu, tipe yutu beru loko wang boko, chwari pacha jone, tin gaki pacha jone. Gina ye riku kero, gina ye ngeo. Utia kubu ni tipu, riku po porri kum jochen, mono pu beru bahame a juli. Bahame a juli ti tipu liyek. Na uti ukone, ini ti kelu wa mori, ayomi, ti kelu tuoli, ti kelu kore ngon. Ho, dako cha riku, atinu kubu cha riku nywalo kere tong. Ho, ti ukone, mocho nywalo upuk, do mit, upuka yo miru wo, upuka yo miru wo, tuon meng moma. Tuan vuoro maraj. Umiru waru puka ye. Ule wun. Wun. Kau puki romu neko kaha weng weko ne kaha weng. Kau nu puki gi go ma be. Kau nu ayome gi. Ayom. Ayom akwalo jem makwala ni. Eni ni ti waru. Maru mi wune ti uku uchala ayom. Iyo ti jem mi ngi gina yini waru ya. Logo. Logo ma ini jenge yene ngi. Pura tia medeke rekobu ni. Yonge ti yu tiki atek. Yo kubi kumi ningo. Upi Oscar. Yonge ti yu tiki atek uko ningo. Hey, ni natepi. Hey, no yae kucha. Hey, no iti yu tiki atek ba. Amiti da summarizing manu. Wano kachocha ni dong. Ata weko doko. Luke Mario. Luke Mario chora rio akwano ka paru ya bongwen atada duwe kuko tino akwane kuman jo my gang meno wajubo relisha ni nenba gang man tie ikabedo mabe mayomo chwin kitma ila ditwa Neno ni. Gang man. Tie ikabedo mabe. Mayomu chwin dano. Kitma ila dit. Iti neno ni. Ento. Pine. Aye raj. Kilobo ne bene. Mio imon poruo. Man enayo beru peho. Mati dogora wa. Man enayo beru peho. Mati loba chuli. Marina yoberu Pero, Mati Northern Uganda. Marina yoberu challenges, Mati otpaluo. Tegi nora meo timo, iotpaluo, ameo luenyo, wai history, wegwa peo ribe. Wegwa peo ribe, dang tekite meme loge yere tutual, giyenyi, chalo kito timo kere Raila Odinga, tekite mo loge ye, giyenyi, pien duon meke lugin di beru papat. Duan mekelo, ti joke ne gimme ye me beri juangeo in effect the way. Entro ti ukoye tekini ti kelo, iyome ate gineni achalo ngate doke ti mitolweny, pien ti buche ne riku bino lushuko. History, mekitame umiyo wa, utiye kede northern kan, jo upopo hoko. So ti ukoani, dang umiti do wan pe unge, umiti wan dong pe unge. Ento puru bigakne ramogi tiube da woba dit ikin ot wa meduo atiak tikine ayira tikine mana kariko beti munining akariko beti munining giu bigakden bien guilty history no enone actually unupe mano beru gina chelo miro waronge actually unupe Unutia tiak, unutia yira, maubero dago, unutia ramogi, maubero fastbone. yote moni la ya joni kan umi utini ni bere wube dit ukonyo wa me resisting kere tongi ukonyo wa piena wube diti kere tong marwate ukonyo wa me kwero timpa British pe ukonyo ni ya joli keken ukonyo the whole northern Uganda pieni nujoti ya mitu gamo dita gino binu kere ote te konyo wa kere tonge Maumi uti ukona bila mai ramogi. Kaunu jone ki putu romu niang. Numiru ki uwe chunga tek. Pudi komo ba. Pudi komo ba. Pien. Kunaja riko bao. Mi utoye. Mekonyor guwa kuluo. Entu ti ukoni chani. Wijo wilu koda dopo. Neno kia chani jua pir gitek. Entu ti ukoni. Peu birwenye. Peu birwenye. Ichani dogura weng. Tia chako. Dog itetela gi eto piuti ukoni kajwa dog itetela mekwaro nyurnu miru be sacrificing itino engine chela metia meyo petia berabero tia chako sacrificing itino lobo me acholi ubiru ni ning ma odiru kako miru mijo nge odiru me acholi gene nying me acholi ni ubiru ni ning acholi nupe acholi ubiru piano tiu kere nying Ikara meti ukoni la bon manu pieno konu bira bon atino te chakoni la bon nyene uti la mogi. Medonyo karu wano te moyo nyinga pat. Ute miye nying me la unyene uti la mogo te kubo ni pe. Enu biru ni pien jo penge unye ute kubo ni pe. Winyo ni ti ya bon atin pien biru chone chone ute chake ni la bon. Chi la bon ubiru kan ameti kere kumu tia biru chora chora ute chakoni o chora kara eno. Dung te doka chuli. A chuli te dominating ti ukoni. Dominating atia koko. A chuli te dominating ayira ko. So mani chano mi ayira kere atiak dong pe. Atiak dong ti udoko nying ping. So tiyo kwani, mao beru gino miro wano nge. Peti kitu ramo kwero kere amadi. Amadi, mao beru madi this time. Amadi, mao beru madi, umego wa eno. Ada wano tiyo lwenye yakino wa kenwa, tiyo toko kenwa. Pienu rucho tiyo lebu wako. Etu tiyo kwani, kunu ramo gakunu wano. Arua, arua, obero atina chel. Eno dong chen kucha. Bosi miktemo kele jo kaneta neno kita jo ngango kere. Nino moro jobi ngeo mongere mapat. Pia ni impe ngeo ginoro. Chimiti, imiti ina hinda nga pe ngeo ni miripiem kiri joame. Uruto nge choti ngewigi. Meome ya dabina kubikano koni. Bosa mingpoyo bela juwaka dapo bigaka joga. Eta bila tikome. Bila mahira tikome. Da joa tepo luenye kome. Kwe pia nkita mo. Oke, iromo timu gindo mo ekeri kome. Etu tiyo koni tekidu yina ye ichobi tiyego. Ikode nena duke na kito bibera rachere. Eni ni winya kubini ini tamo ni gwa giri mada eto ini meda kere aneno giri chengu kende gichuli nika imake watiba dano ni ini miti makibu atini pingo mana nyuti ini karape iti korima korima luo ini ye gamu chene kumumeru ini ye gamu chene kumulatini gamu chene piene umi billion inu billion lit inu billion be karu dano pegere bara kore gido biteme komitiru ni pe ba pe parole bo me ditini bo me kakaba il me de kere gag lu ngoti botirne me de kere gag an pe ati kere lok maduong entro ti o koni ka wana ngeu berpa area wa ka ngeu berpa area wa antina logo meneno ni obao miro tim ka mege kasule
3: yes
1: mane na yo beru loka ma beru kela kela kunti o koni chacha no tu chungire kom Kita lobo watia bekere.
3: Mm.
1: Eto ti ukoni ginori chani tiye maraj. Mm. Kope wel buoro buoro. Kope rubu jo. Kope kome ni ngado ya ikwene. Mm. Mari hunu pe.
3: Mm.
1: Udiru mago tipu ni uji istori macho. Eto ti chika riko binu kobo. Puu yeji jo beru loku gina mako jemu karo.
3: Mm.
1: Pieno miti jodo poni yang. Tivu moro mubi mede keri doro wa. Ame miwa porombe de keri kobo gino karo. Pege. Man gina mita koba nako.
3: Amen.
1: Amen.
3: All right. And in low in radio kwa kwanywa kiri yote kumini na matien wa bino ngochim hariyo kibotien ki wako kanyo kadumben wanayano ketme lor ne kwarge kware kumdaki ya kabungwen mano donge tiki nota bera bera bero angwena chile ngwen abichele abichele abichele nota riyo not Abongwana bicha bera boro, abija boro studio, atiki Bishop Oscar, me Christ Mercy International. En chawana en, in me tiki kwachi melega, in me tiki ninyuago, in me tiki chaten, ikom lopatine, wabi mieno kar botin, kono bedbene kengejni man yop me gen matin, kama totike tak du yu menende menno, wadwa ko gen botin, dak bene berge gen kano wayabo nien manyen, tinchi ya bich, due benti ka charga tuma ko dumia boro magati ka ngwaj ma tega de inota bero ha bera bero angwana chela ngwana bichela bichela bich inota rio not not bungana bich ha bera boro ha bija boro ka tambaga
1: ikin gina ma bero ko bunene ka yini nero ni upore man gina na wajo ka yini nero ni upore wek bor ping me kama ini yae po bet pero bien ikar men naman unuti kere wonore kwone o yai bor ping e weko wote gabu na kwe weko aliso
3: hello speak FM
4: hello
3: na foichu ni man gani
4: mkua ini Fiona Kitagwana
3: Fiona Kitagwana wajuli Fiona
4: mkua mkua mkwane ya dani ya dao dande kwa
3: wwe okay
4: mama te yukwaj mbeda
3: Lho
4: bernya ko pemara. Ya ke bernya nan tele cara ya kan nang kwan ni na. Ang ba ti ta ko ni buwa ka ma le.
3: Ayi le pe ba. Le kwar bi dak. All right. Okay.
1: Thank you Fiona.
3: Mira Fiona.
1: Ginnaw ko no ati ametuni ameda kere lorie obero. Dano romu kubuni borping.
3: Rakwa na uman. Mie gikine. Okay. Hello, Stella.
4: Hello.
3: Ako ichoni.
4: Baja, baja.
1: Ana boyo. Boya.
4: Hello, baame tikiji. Kutana wanjiji. Kukima ziti. Warlu udi. Yuti bakitira wa amal. Koi chini ni. Paji kata wani. Yeni chibi yana mandaya uki.
3: Stella.
4: Yeah.
3: Do any pitiga win him a bear? Pewa ten young yink lock, mate, lock on a
1: corner. I think I was in.
4: Punta Pamoka, family won't be over here. That'll be pick a tongue. Good again, Jockey. The dear Jacob knows you keep quiet. I don't know what I'm doing.
1: Pira tak pian angira kobo in gire de kaneno ni upor kare no ko mekita me dogola mambego ne dir kere tie ini chu an pa dio eto no kele kange choro ne
3: tapa no chimi mi ageke adam ko kwach me lega hello ni ke kamati gona chim ke ye
5: Beatrice patero
3: Beatrice ke patero wajole Beatrice
5: amira fo papa
1: mamu ali nana boy
5: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going
6: Kumbang
3: Allah kayak ni tiada. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Pedro a loca por gena casula pero winta ma dama ta lega lega ye
3: okay hello hello speak fm okay
1: ho lega
3: all
1: right en ngro twa yesu christo men nazareth lo ba ame tunia pui pieni puño wa i loco ke dwa pidogora wa pitakare wa ya yom ni ubero meke today kumi kajo keriti ye ubi neno kijeni ada jo pokerti kiki nao binano kitatie kere eto kwachwa tio kone ginomo ekena yurumi wa ukok ginomo ekena yurumi wa rem kere ginomo ekena yurumi wa peoribe ginuno pobero wan ginuberu gya gya pien gino neno how organized we were chungi te porni kori jora tio organized ne teki gyo mede kere kori neno gine kijone ubigamo jemi wa chungi uporu pikit mano wano ribekiri chon eti chani du poko jiwa mengara chere chel ngiyo ka otere kene ngiyo ka otgi lego watiyo kone loba kwanjina yuru poko oru wao kone wandang peyo ngiyo kedo donyo kere wano winya winya ni ukelo gi kucha mebino guwako ngom eto loke tin tia timu gina pen morcha ni ubino ukelo medua ukelo menyayo lonyo ukelo meguwako kuri ngom tino loko doko gina pat wora kwacha tieni tem gino chua pol luori loki kopa bila pien gino puonyo gi ubero yoyobo komgi umio gi luori loki kopa bila pien teko loko gini kero goro kwa ikero gime chua eto lego na tiyo kwenye chake tin tibu no eni mala chua njene ame pola karubero kelo gori kumcho nina tina chungbe kubo kwenye ananga chalo la chua tina kubigini tela gi ruam gi kilometi gi utiko toro ne ya uro kwa idogola wa Papa poyo kaya binu timu man. Deo bedbori penyinga tini maru Yesu Kristo rotwa.
3: Amen.
1: Amen.
3: Number chim?
1: Not abero. Abero abishel.
3: 0776.
1: Aboro not not.
3: 900 800 rather. Ati anayala chawa dong. We are one of the chawa guy. One more.
1: Azule.
3: One more. One of the chawa second.
1: Not abiro, abiro, abishel.
3: 0776.
1: Aboro, not, not.
3: 800
1: Abungwen, not achel.
3: 901.
1: Gino na kwa nyuma pere teki. Maka na waro beru kubunika beru pong. Tiute na kere ot yat. Mepa dege. Wano chokere kano enani. Makari ruwe nyoko. In wot kwe ot yat ba dege. Ite penyika. Ni kanisa ni tika kwenye kia dugi ni ya ni chia kacho. Atamo baame wa wunu gumu.
3: Amen.
1: Amen.
3: All right. Enenu, lawin ready huwa kwa geka kanyo diko mini ya matin. Aberu kangeno jema Paul. Itoro kingdom. Pinge peo cho mabed dwal bodgitin. Laworo chawa ngwen mekutiero. King pa toro. Man huyo nyimba kabamba higuru rokidi. Kuono renyo lakwat. Mwaka pia radeku ya ngwen kiken. Report ni mwono kuwano renyo. Hangeni matute, ema gibi biyo ngeyari, kwari kwari, ngoma na utime, yudiku matini. Meni ngobatie, kwa nkuma la wind radio,
1: metika mwono speaker. Mwono rukidi ni yini ngeo mwono ye.
3: Pidawa ngeo.
1: Oh, oh, haya do. Nino moro bi, nino moro yo bi ngeo rukidi ni.
3: Okay. Okay. Kwa nkuma, bye bye.
7: It's 6 a.m. Kombeti, chawa pa wia rio meodiko. Ki piera boru ya bungwe Antonia Beach. Speak farmer.
8: Lake leye, Maga Maga Skills Institute. Kafunye, me no baga chich. Kika no baga chich. Me funye.
9: Shutters since the floods hit. We didn't have anywhere else to go.
10: There are fears a new flood could make things even worse. Donald Trump has been renaming things again as America's trade war with Canada escalates.
11: We're going to be changing the name of Lake Ontario to Lake America.
10: There's yet another warning about the dangers of AI, but this time it's a letter signed by AI companies.
12: It's calling on the world to make sure it's ready and says the window to be prepared enough is closing.
10: And how the insect sounds on the new Steven Spielberg dinosaur series were made scientifically accurate after the news.
6: BBC News with David Harper. The Chinese authorities say rescuers have evacuated more than 1,000 people from the disaster zone in southern Tibet following Wednesday's catastrophic floods and mudslides. Chinese state television said more than 500 tourists were among the rescued. In northern Nepal, the search for survivors continued through the night as fears grow of another disaster. Officials say a new lake upstream could spill over. Nearly 500 people are confirmed to have died in

0: mena chel ma beki bota la ke jois bospe ko timilone kan ke pachure ko ti payera meru we chel ma met to bone poi wi kar mo karange chi level mana mal eno to bone poi wi lokom identity ma megi ni kan ke ba pa wan achure ti payera
1: marra marra wa ke gang ka ini a wa ki te o kor village pel pa lu one wa gani a ndo ko gang ko ja
0: lokom wa ti pichar ni per mo paye
1: e nge ma jo ka ni wa ya pa pa pa don char ana don city latina ma no
0: dan ben ki char ge
1: but mo kene peding ni angen ne
0: I'm very chapter. Proud of kamana ye ma bere pedok tikira kala kala mo ye ni pai cho kam ke nyara ye a don bene ye
1: ero yini wa ke
0: charme I charme te ulam village kamana don ye I kalali parish I pai cho sub county a don kunu kamana be kunu
1: yini wa ke char
0: no no mira kamana ye pere te ngana
1: mo ani no mo wa ye ni takinen joma a tun kuya no one but ye tun kuya ye kwene identity ma megi pierre tax ma ñu rek in ben meru ngey ne inu meere ini bit ka wax ko mia ciel jomu ker ka gune an wa jomu wa ki jaar ma gi be deg wa ne ané so an mera way men ya a yir ma a ki ya gago e patan town council e forest paris e forest village mag ken
0: tag mer do ngi no
1: waru ngi ken
0: ana no la pay ciel waru ya bir yu mara
1: wan ken
0: Ko e berite gona dog ko e beri chair e bit kwene we want again want again want again man you fimete
1: man man you change meta meta
0: la boy la mo anyway de ka piero kar gum chaba ya cheli de ko matin man you be a boy ki speak fm don ma pege keno o tiro chaba ngen mo de ko jimba pono mi botin hen wi mer poni e cham bit matin juma no pa speak fm ni ali mi a bit pe al pidan rio al million a chilan rio ali mi a bit so chak dong any chaba ni kelke mo e ki chaka ki beto ke ready don ni olo ni pa speak fm ki dinu star yo a de kaboro star chill star yo jero ashka kinyo we ke bet mi da pire what beto mi mot
1: mot ana la war mo bercho ala mesi wajal ko e kwanda ko dio ki wako kan ko kwanda we kan ni anga mabe cho a yin bet mot kod en yot a gena di di star a rio a de kaboro star a chill star a rio not ash mano en yin donya ti lok mo ben paye Pierre ka ini donyo ngeni do ngo itikin jo ma gum kom rama char ka porkom gi eno of course ali mia beach ka ini no chani ne la wa wa ka ini no gina tuar jali ra mar wa ka ye kai
0: no so atiko wa ti ko ti ko
1: ko ti ko
0: ene pa ro bal pero bal
1: ni ti ri style mo ba no no wi ti wa kam ka ne but gina pia ta wa ti kam yo chente chente ani ti gina yini tim di mer eno kwa ni ngali variyo ka kwa nyu inde ne ne e ko don wa chimo be tuolo le cristal moi ma wanda go chimno pene raj ba petwere so chene chere chimati pechar kam kane
0: okay
1: yes
0: menekin mati bene of course you dokumentin kanero kichiboga district lewo ni karbeti pirida metanyim e komradita nguyu lewo bene non lang a jwaga ma chele ko bone vu pimo ke pierde pe bich pelo kom ne ko natien mo men kichiboga so ya en ke kidi piri ko nguyu nyim muchiro en prison war muchiro daro ne
1: yes yes
0: so ke wa anguy fu do porro nyim kod makino jana lele mo yelo nyim kod cho porro pinyo ko lapsingo che ko no wek pa nguy be va dok pa chakke le
1: ko ko chakke en
0: yo so pa jwa kan merki bol le buj mo kapita kapich pinyo ne ko natien matiri in the name of sacrifice kirber genen ke pole
1: ineno kate ga jerma me gotin nyuro ni timene pedak ti ikaber mo kan ga tikaber wen pole kinen chiboga ti don kaber mo kan loko berga kata yema pol ki bat bat ma piyang loko mo ne ko biru ko ikar mo ni ko ji jok ki marama riyo ki ma ko gibene piani again gi chachi ruenyu ko lutien marama der and this time round da ye ka de winyi ni don loko mo ne ko kati te loko ni gine ni ti ka ber ma pol ma pat pat ma bay keri ga ka ber mo wanti ye mero ber mo wanga to wal zon
0: la winyi ro ki rom loko to ka de matak lukien pa de mo ro hirong pa yom iket me tim me jok jok matika mete ma pa wachi rom
1: rom mere nye ni kat
0: nam kanero la kanse na machung pebulu ma kuno me kidum district ho karme wa ni pen it a bit ma karme tinga ra chiru me nonu chiru chiru ne khone e pa ju pa e pa oje molo ke ko ni ni lokom tim me jok jok tin ni ka wichi anti ngen ma pe wache so net ni no chiru tim me lo be report ma kat so no ni ko ke ken pa ju tin wir ni rom lok me tiet kilong ma jok dong tim ali tiet ko ma per nyang
1: e ngeu ka beir ma chalo kete ne ken gang ko ya maka wan beri wan kire ema de de ne ka dok lok me tiet ki ngage don ye ngeni tiet ka dong tiet pe por gena ma en ni ti ma pole de da kai wi ni rom kai wi ngam wa ya na tiar ho rom kon kumi wan miel ma na so ti me on ti ma
0: ding ka beri wan jure me ninge ka
1: wa ninge ka ki wa je wa ye ken wa
0: a ko wa je da bi chetu rom
1: a tiar ho wi rom
0: ka duki
1: e jala ma wa ne ja ana ro ye rom je wa ka tiar rom ba kon de beri e so dala jeli wa ne fudo en ger pe vichar tier en ger goma bere biru ram gang ti ram ko
0: ya dagri kuno
1: ti wa ya ka u ram kan wa ubiri don ko
0: e ka we kar cha wan mo don nyin ka biru ken cher ram ga maji en no yi no ni ka wa ji lok kan ma maji ken we ha do pale
1: wa mo are wa
0: mo nyana ma pedo
1: ka no ti ya go flow mo to ku tu ngari ne wa
0: ai to ko ko
1: na re pe ko
0: Nyo chamo kene, chero karu wika mchero, ko kene ni tia chero yili tunga yi dua dua mutu.
1: Dua dua ekuja.
0: Nye nga beru mkene yi wakwa dua du uta. So ino ni koko tima tatuwe lokom, mando kumtime jok jok, yorom, mapeme tukutu kilikari ni.
1: Gina pia rata ya ema, jomati kengang kunu machalo dharma kikuwa ya duwele eoni. Mira tukubit kichuinyi mabea ye. Pia ni titi karmo kene ma ino ni ya gagu kunu kaya kitgum. Mwini ni hatu wali mwaki no chiki kwanyo kunu kuyo. These are things mabirika timetu mkono by the way. Ma ili nao ni kado wiki wini ya gineti ya bini kiri ria dea wini downtown. Manyuti endo unua huwalati yego. Piani kado wiki kwanyo kuyo wiki mtuol kiti mgeri kuma down buri maluo. Ngatuma mataki ati kwa wangu wini ngaruta. Penyo timeko man. So eni gen maraj. Ma dano miyarubi kichuin.
0: Bati keta miyibiru dano dano. Chi jara kwanyo kuyo wiki mtuol loo.
1: Gineti me maduwa nda ma ili nao kwi tuon ma ditki nao kwi kwanyo ko. So kan dey kwany kiri yinde beta yar matopi maroko na tetani ke gwaka
0: kibitoni modong
1: manu e manu e gilone makisinga
0: anyway we do chairman speak fm

cer ke jëmb kenn yow ma ngi benn aake bot kuulu so ka yen ndax yi ni cer ka ballo bot kuulu ko ka ci pexo bi por ko mi pe waj ni pa waj ci ben minute gëna cer ma mer nge xaar ki xaar da ke ka pawe boro e ko jamu cer mi ko cer menir matin okay mer ngo manu mer nge Nero message mo doñ ga kañ way captain k to k a s u l e pingo sima petit ga yé doñ at loñ do gole ti tole football lor ro jama football lor okay Insta diario diadel

por dista DHL dista diario di not di ash. Wow. Okay, panget mo ni ne chal dako ye. Ngat mo tika demo na me radio ne chal mege food piti ka ye. Now, ken en mege pe ka ye, atika biya ko jame da ariyo. Mi e chel nek chimi, ka yawe, ka refreshing. We akong yamu ko kot wye manok. Nek chimi, ka yawe, mi anu gena chel me mire tim, ka neko ka yabo. Chi dialing star 165

0: Yeah,
1: at Tima Bay, it's in
0: it. At Tima Bay.
1: Do you want to tell a ping ping more way?
0: Hey, my con si
1: Nani?
0: Con si kipeje.
1: Oh, con si la mare ling ba?
0: Eh? At nila.
1: Avoid the con si.
0: Don ila na yichaw ten nung tila ten me kwe pe donje. Kung nakikip ben niya kenyo ya.
1: Con si ki kakwe na iwa kacho. Kipeje.
0: Kipeje pa
1: wel. Oh, peje pa wel bo. Aye la mo pe obine ano ba?
0: Aye, manu dong mo ti na matindo puti Amerika ko ay wala mabayar dan.
1: Manu food dong kagu turo dire ngayon na ma food turo turo kami ache la rio ni gara food pero mabayar tag tutual. Bari chawa ni itebo me Premier League food pegi wajama rad gara tutual pia food gutu turo ache la kan. Dong dire giti a turo chawa. Utiano ba dire giti turo utiano. All right.